0: Ukraina. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
0: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
3: Alagang Unilap yan.
4: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Z-E-X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and

0: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer para masarap ng sangkap ng inuman ng beer. Lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan. Drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman. Drink responsibly.
1: Check!

0: Adam Orellar po, mag-Zerp powder para maglalaba. Singgaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Kain tayo sa masarap?
2: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
0: Mag-Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
3: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

tuloy na tuloy pa rin ang summertime sa saya. Summertime sa sarap. Dahil dito sa DZEX, tuloy na tuloy pa rin ang saya.

0: D-alpha tocopherol vitamin E. It's been generic name of Myra E.
1: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kissing, sa lista dapat di. Your kid needs C-bite.

0: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Pure Brand Choco, para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc, para nakakatulong sa deficiency. Pag Pure Brand Choco, tibay sa choco, hapunan na.
1: Pure Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. After

0: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, Magber brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Magber brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho. Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho, nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink, para sa iron, taurin, at inositol, para iinumin ng Cobra. Para work nyo, Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
2: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
3: Hay, ang hirap.
2: May solusyon na dumarting, hindi ka mapapagod.
3: Ano yun?

Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi. 3, 2,

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated with by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. And lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kaya na tayo, munggo. Adobo. Mas bakulo. Yorn cubes. Pagluto ng Yorn cubes na pinakulo.

0: Vado Cola is available in all leading supermarkets, convenience stores, drugstores, and sari-sari stores nationwide.
1: Alojado Cola,
0: gawa ng JA Products Corporation.
2: Alojado Cola, now available of supermarkets and convenience stores nationwide. Alojado Cola, gawa ng JA Products Corporation.
3: Tuloy na tuloy pa rin ang summertime sa saya. Summertime sa sarap. Dahil dito sa DZEX, tuloy na tuloy pa rin ang saya.

0: Teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Koy pare, koy, tumagay ka. Nananabig, nalalamunan. Naghihintay, nag-aama. Tama na yan, inuman na. Hoy pare, koy, tumagay ka.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Ako po si Adam Orellar po, mga tubig iinumin, mag-absolute distilled pure water para malaki distilled water na madaming tubig. Adam Orellar po, mula sa absolute distilled water, 200 piso lang. Also available for absolute bottled water, bili na 25 pesos lang. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB251925 Series of 2025.
1: Get 25 pesos of absolute water. Bottle small and big. Promo runs to June 1st, 2025 to May 31st, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB251925 Series of 2025.
2: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: AO Condoms, ang pamilya nasa bahay.
4: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kising, sa lista dapat bibis. Your kid needs tibay, tibay.

ngayong May, tuloy na tuloy pa rin ang summertime sa saya. Summertime sa sarap. Dahil dito sa DZEX, tuloy na tuloy pa rin ang saya.

0: May PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular chicken flavor ng mabibig supermarket, grocery stores at mga tinda.
1: Gugutom ngan mo ng mayonis. Ito ang solusyon dyan. Ito ang M&A's.
2: Mag-M&A's para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag-MSA mayonnaise.

matatagpuan. Ang iyong tinig at awitin. Tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan. Mukha yatang ilimot na. Ang puso mong biglang

0: Dati sa dito lamang sa... Bata ka. Ay napakadoon ng kaibigas. Abangan ang Confessions. 2-hour special start ngayong Biyernes, 8 PM sa Cool FM, Cool TV at sa lahat ng social media channels ng Cool FM at Laro Tayo Gaming.
1: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
2: Nagbabalik na!
3: Asian Theater
4: Club!
2: Baby, my love!
3: May peanut butter at oyster sauce!

0: Special Marathon. Special Marathon Gaming sa salita ng Montana. Ay. Oh, yan ang pinagkagawin mo kay MSA.
1: Disuspect ko na siguro yung live ba yung satellite.
2: Hello?
3: Wow! Oh, grabe! Cash register na po! Oh my God!
4: Live na live mula sa Cool Studios! Pakisalo na sa may kita isang oras sa kwentuhan at saya para sa inyong gabi! Sa kala ng TGO and Entertainment at Shine Studios, ito ang Salita na...

0: mga iba pa mga TGN stations na nagla-live ngayon for SNM, no? Naka-live ba tayo ngayon?
1: Oh, yes. Naka-hook up na yung SF Radio to Salita na Masanas and SF
0: Radio.
1: Yes.
0: Ah, naka-ano na yung SF Radio?
1: Yes,
0: nice. Nice one,
1: yes,
0: nice one.
1: Naka-hook up sa SF naka-hook Radio up na. And SP Radio.
0: Salamat sa... Ayun, ay. Relax pa rin mo yung magkocontrol ngayon.
1: Ako, Cairo pala.
0: Ikaw yung nag-monitor tapos...
1: Hindi kasi... Ako naka-hook up.
0: Hindi kasi ako yung nagko-control ngayon sa ano, TOC. Hindi kasi ako. Kala ko ano na. sorry.
1: Sarap yung tulog.
0: Saka busy lang ako. Hindi talaga ako nakatulog. Pero actually, kala ko anong oras na? 8, ano na pala? 8:33 na pala. Sorry.
1: Good thing I reminded you, ha? Good thing I reminded you.
0: Salamat, boss.

0: Yan naman na ano, from specified location to Budlaan, malapit lang rin yun. Malapit din yun. Pero medyo malapit lang. Pero ano yun. Pero kung lahat ng buong nature attractions, 7 lang, wait lang. Kung 5:30 is, wait lang. Kung gano'n yung Budlaan, kung 10:08, so 5:37, 8:09, 10. Oh, I mean doon. Mount ay specified location. Ano din yun, mga ilang kilometros din yun, mga 5 to 6 kilos. Tsaka, nung pagdating, ng lang signal na doon, works wala talaga. Nakabawi yung nago doon sa drug kasi nasa transmitters yun. Yung mount kang eh. Tsaka yung si doon, may ano din, may telecom tower ayun. Doon ako naka Spotify pa ako noon. Doon lang tower doon. Pero nung signal doon guys, wala talaga. Ha! TV transmitter yun pre. Radio. Alam niyo na kung anong tinutukoy ko mga TV transmitters. Nasa ano yun eh, nasa Busay, ano yun eh, nasa Busay, Babaguan, Cebu City, mga ano nun eh. Mga transmitters doon. Kung may TV, may cool TV doon, may naman. Ayun. So, yun talaga yung... So, ayun, pag-uusapan pa natin ng ano, mag-dig deep tayo dyan, o mag-ano tayo, ikwento pa natin yung another pa regarding sa hiking, no? Sa pagbabalik lang yan ng Salita ng Mansanas, mga kaibigan. Pag-uusapan pa natin ng masyado yan, kasi medyo madami-dami din yung, medyo madami-dami din kasi mga kwento ko dyan. Kaya ano, i-commercial na lang natin para mapasok naman sa time slot ko. So ayun, magbabalik lang po ang Salita ng Mansanas, mga kaibigan.
1: ハンソイワダテンミツハイケンハイソイワチョブリンノノセスワシンシャンメワヨミネイシンドンビンシャンシェンゾショーイレブンハンウェイチシャンヨンバユニオープンシャンホヨウオープンハーゲンダッツハモグリンドウシママソオシマナクイザハイキンイザグリーンティークリスピーサンドザグリーンティーマチャ Ako po ang Bilang Vice CEO at correspondent sa network. Dasus ito ko City Cola Great Flavor.
2: Meron itong odd at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: だけ말해줄게.
4: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, araw mo.
5: Introduce the star. Ultra HD display for lifelike V8 megapixel triple lens camera for lifelike photos and high performance Snapdragon 8 Gen 5 processor. Personalize how InnovaStar 14 for gaming.

episode na yung kasunod niyan is 1 year anniversary. Ibang di mo talaga mamalayan yan eh, lalo na't loyal ka sa station. So, ganun talaga, di mo talaga mamalayan yan kung loyal ka. Kung hindi, talaga yan. Actually, loyal naman talaga ako sa station, kaya di ko mamalayan.

0: nung ano talaga, nung pagpunta namin doon, hindi naman siya masyadong exhausting kasi hindi naman sementadong daanan doon. Tsaka bato din yung ano doon, mga bato at lupa lang yung ano doon yung daanan. Tsaka ang ganda nga rin ng ano eh, nagandahan rin kasi ako sa ano lang, sa bato at lupa lang yung daanan. Kasi para hindi naman mapagod yung paa ko. Oh, maganda talaga yung ano eh. Maganda talaga lupa ano eh, bato. Para ano pa rin, para hindi mahihirapan yung paa ko. Maganda yun. Pero pag sentado talaga pre, matigas yan. Mapagod ka niyan. Pero kung nasanay naman kayo sa ano, pero kung nasanay naman kayo sa sementadong daanan na pataas, sige, go for it. Pero ako, ano na lang ako dyan, outs na ako dyan, outs na ako pag sementadong daanan, tsaka pa pataas. Pero kung papatong bahagi yan, tsaka may lupa, sige, go ako. Go ako. Pero nagandahan rin kasi ako sa ano, mabatong bahagi pero may lupa. Oh, parang forest na daanan. Kasi ano, napaka-refresh siya ng paa, saka di rin maano, di rin mahihirapan yung tuwa. Parang ganon siya eh. Parang nagandaan talaga ako eh. Pero kung simentadong daan na, ayun. Wag na lang talaga. Pwede ba ako magkwento? Ah, sige, sure. Na lang ito. Medyo palapit na lang rin ako matapos eh. Malapit na rin. So, parang
1: Okay.
0: ganon talaga eh. Ganon talaga. Pero kung alam nyo na yung ano, yung hiking experience ko, yes, very sulit po yung 200 namin. Sulit po, sulit. Pero salamat din sa travel guide namin dahil alam niya talaga na may pataas sagi doon, may pa. Kung ganun, salamat na lang. Pinapahinga kami kung may pataas na bahagi para refresh pa rin pagpunta. So, ayun. Yun yung experience. So, grabe, aga ko nagising. Okay. Dating kami mga 30. Papunta kami doon by 5. 5:30. Doon sa entrance ng Budlaan. So, yun. Pwede ka na magkwento.
1: Ayan. Kikwento ko lang yung nangyari sa akin before yung pumunta kami ng Baguio. Not gonna lie, nung pagpunta kami ng Baguio, alam mo ang ginawa namin? Naglakad kami from Burnham hanggang doon sa hotel. E napakatarik pa naman ng hotel
0: Oh,
1: doon,
0: tarik
1: pataas.
0: na.
1: Let no kami alay lakad, pataas kami ng ano, lahat kami
0: Ah,
1: ngal.
0: hiking. Hike, parang hiking pa
1: Oo.
0: yan. Ay, grabe.
1: Para kami nag-hiking sa ano sa gitna ng daan talaga as in. Sobrang taas
0: Grabe.
1: talaga niya as in. Sa totoo lang, sobrang
0: Sementadong daan
1: taas
0: pa talaga. Nakupo. Parang hindi ako makasurvive dyan eh.
1: Sobrang taas talaga, like sobrang steep na
0: Oo.
1: lahat kami hingal. Ang problema ko kasi, ang pinaka pang ito kasi kapag kuwari, okay yung sa lakaran, pero kapag may ano, kapag may talagang matarik na ano, pupunta ay ano, medyo tumitigil din ako ng konti dahil that's gonna lie, that will be a ano, di ba? That will
0: Oh.
1: be a pain.
0: Kaya mas comfortable kasi ako pag ano eh, pag bato tsaka lupa yung daanan. Kasi
1: Yun na nga.
0: para maging refresh yung, mare-refresh yung papo. Di ba
1: Yun na
0: maganda
1: nga eh.
0: yun? No, yung daanan na may bato tsaka may lupa. Di ba maganda yun? Maganda
1: Oh,
0: yun sa
1: maganda.
0: paa. Oo.
1: Maganda yun.
0: Ano
1: Nagawa
0: kami?
1: eh. Ewan ko na lang talaga.
0: Yan yung nagustuhan ko eh. Yung parang may bato na ano, may batong daanan, tsaka may ano yun, may lupa. Pero hindi simentado ha. Like, parang ano lang siya, bato, bato tsaka may lupa din. O, parang ganun ba? Nagustuhan ko yan eh. Parang nasa floor.
1: Matarik lang talaga. As in, sobrang tarik.
0: Pero simentado yun, no? Simentadong daan.
1: Simentado, simentado.
0: Simentado. Tala, di. Parang hindi ata ako makasurvive yan, ha? Pasensya na.
1: Simentado naman, pero daan. Literal na daan.
0: Wag na ako dyan kasi parang hindi ata ako makasurvive dyan, eh. Parang maingal talaga yan. Literal. No, maingal talaga yan. Simentado.
1: Yeah, yun na nga eh. Akahingal talaga. And eto pa.
0: Nakapahingal talaga.
1: Ko. Like, nung pumunta kami ng Apalit, like, sobrang bata pa ako nun. Literal na ang hiking namin isang oras.
0: Isang oras?
1: Isang oras.
0: Just pa yan or daanan din? Daanan din na simentado?
1: Hindi, Apalit. Arayat pala. Arayat.
0: Arayat.
1: Arayat.
0: Ah, sa ano kayo? Sa forest yan sa dumaan?
1: Oo, dami namin doon sa Arayat talaga. Ang pagka...
0: Madami din kami doon kahapon. May inassign rin nga yung travel guide namin. Ano, kami yung Alpha, tsaka yung iba pa. Bravo and Charlie. Ay, may Charlie pa. Ay, nakalimutan ko na. Basta, yun. Parang may inassign yung travel guide namin. Saka, ang dami din namin. Mga 40 plus ata yun. Oo.
1: Madami talaga.
0: madami talaga.
1: Ay, nako.
0: Ganda talaga, no?
1: Ang sakit din sa balakang yun. Kapag ano?
0: Yung hiking?
1: Oo.
0: Masakit talaga yan, lalo na hindi ka experience. Pero kung experienced person ka na naman, ayos yan. Di na sasakit siguro yung ano mo dyan. Yung katawan mo dyan.
1: Di talaga.
0: Kasi kasasakit na yung katawan mo. Parang na lang yan. Ganun na yung scenario niyan. Kung experience ka na, masasakit na yung katawan mo about dyan.
1: Masakit din talaga sa balakang din. Sobrang sakit.
0: Tsaka ano din, another thing, may nagdala talaga kami ng ano doon. Dala pa kami ng pagkain, like pang lunch or ano, nagdala kami ng ano doon. Kanin at ulam. Dahil pala dyan, kaya pala magbigat according sa ate ko. Tsaka may dala din akong ano nun eh. May dala din akong bag nun. Pero yung dala ko lang is yung ano, yung kanin lang, kanin, tsaka tubig. So, syempre, nilaga ng tubig yan. Kaya hindi na hihingalin sa... Yung mga nagdalan ko, grabe talaga eh. 1.5 na coke. 1.5 liter na coke. Tsaka may ano rin kami doon. May tubig din kami doon. Dami yun eh. Dami at tubig na dinala. Hindi yun malamig. Yung malamig lang sa amin na tubig is yung nasa mga aqua flask. Yung malamig. Pero may dala kami mga bottles no na ano. Hindi malamig.

0: ano lang namin ba, parang binubuhos na lang namin sa Aqua Plus yung mga hindi ano, hindi malamig na tubig sa bottle. Parang binubuhos lang namin sa Aqua Plus tas iinumin. Parang ganoon na ba? Hmm. Tsaka ang ganda nga, ang ganda rin ng experience. Nakikita ko yung ano, nakikita ko yung buong syudad. Pero ano, kita nga rin doon yung ano, yung bridge papunta sa north. North ano? North North province doon sa ano, sa Cebu.
1: Di pa nakapunta diyan.
0: Ha?
1: Di pa nakapunta diyan sa Cebu.
0: Ikaw, hindi ka nakakapunta pa?
1: Hindi pa. As in.
0: Punta ka na pa, maganda yung dito. Maganda yung ano dito, mga attractions. May ano pa, may Zero Garden, may Mountain Erg, may ano pa, may Budlaan Falls. Tsaka may ano pa doon, may mga resort pa. May mga, basta may madami mga ano dito, mga magandang tanawin na gusto mong puntahan siguro if per ano gusto mo talaga.
1: Patapang Clark Airport tapos pa Cebu.
0: Oh, pwede rin sa Clark. If merong ano din doon, may Clark to Cebu route din doon.
1: Bate, Ken, meron yan.
0: Meron talaga yan. Pero kung sa Naiya ka, okay rin. Pero sa Clark, okay rin. Kung malapit ka doon, sige, go. Pwede rin. Basta maganda sa Cebu, pre. Madami kang, ano, madami mga attractions dito. Kung gusto,
1: kasi diba,
0: kung gusto mo ng, ano, kung gusto mo mga flowers, may, ano, may Zero Garden. So, yun. Ganun lang.
1: Hindi, basta kasi diba, ano, tao dito, diba, nakapag, bora na ako na last time. Kaya, medyo mo okay na sa aeroplano. Ang hirap lang talaga na, ano, na, medyo nakakalulan ng konti, pero, ano, okay naman. Okay naman ako pag aeroplano or something. Hirap
0: kung
1: lang.
0: Kung sa Bohol naman, madami rin mga attractions doon. Chocolate Hill, Stars here, mga ano pa doon, may, so, madami yun, madami ding attractions doon sa Bohol. Pero ang ganda nga ng Pilipinas, no? Madami
1: kailangan lang.
0: Dito na, ano, maganda yung mga attractions dito, may ano pa, may magandang tanawin, may mga magandang flowers. Maganda sa Pilipinas.
1: Imagine mo, no, ano, next time, Coron naman. Coron Palawas. Ay!
0: Coron Palawas. Ayos din. Maganda din yung ano doon, yung attractions. Oh, may ano pa nga, may ano ba yun?
1: Underground river yan.
0: May blue ata na tubig doon, no? May blue na tubig. Oh. May blue din na ano, may blue din na tubig dito sa amin, sa Cebu, meron din. Pero, hindi siya sa ano, sa main. Hindi siya sa mainland. Nasa ano yun, nasa mga provinces yun. Oh. May blue din na tubig.
1: At saka ang na-miss ko sa Bora trip namin ng
0: Boracay.
1: Last month. Yung ano, yung parasailing.
0: Ano yung parasailing?
1: Parasailing, yung, di ba, parang may parachute na, ano, yung inaasa.
0: Parachute.
1: Yan, may parachute na
0: maraming parachute.
1: Oo. Kami na. And then, talagang nasa, ano kami, nasa taas, ika nga. Pero, hindi siya nakakalula. Hindi siya, yung feeling ko, hindi siya
0: maganda
1: nakakalula.
0: Maganda talaga yan.
1: Nakatulog. Nakaantok ka. Kaya, if ever na magkaroon ulit ng ganung trip,

0: Pwede na magkaroon ulit ng ganong trip. Literal na ang gagawin ko, dadala pajama.
1: Gusto ko na Bohol. Kung anong ako, nanalangin.
0: Zipline talaga sa Bohol. Eh, talaga, manahangin talaga. Paka...
1: Talaga eh, nakakatakot. Pre, alam mo pre, kung ano ka ta, kung magzi-zipline ka talaga doon, makikita mo talaga yung baba mo. Pre, may bato tsaka tubig. Kaya mapapanalangin ka na lang talaga doon.
0: Ano, dapat may tao dito. Dapat meron ka na kaagad life vest kukuha sakaling
1: Oh, may. Parang hindi naman rin ata nakaka kasi may bato eh. May bato, tsaka may tubig din. Pero yung life vest, katulong, nakakatulong siya sa tubig na malalim. Pero sa mga batong ganyan, na hindi siguro nakakatulong yan eh. Yung nakakatulong lang siguro dyan is yung ano, yung parang ano ba, yung stone resistant na vest. Stone resistant vest. Pero ba yun? Or ako lang nakaisip lang yan talaga. So, yun. Ganun lang. Ano pa?
0: Ang Kokomama, if you didn't know Kokomama, yung Kokomama is a coconut shavings na hinaluan ng pinipig, ng mangga, ng ano. Like, ang sarap niya talaga as it. Talaga, ay, pwede namin gawin yun eh. Pero, masarap pa rin kapag nasa buhay ka tapos ano. Kasi may ano, sa D-Mall, if you didn't know D-Mall, sa di mo
1: Uy,
0: napakadaming
1: hindi pa
0: mga
1: to
0: ano.
1: De La Rosa.
0: Ha?
1: Hindi, sinutukoy ko si Red. Hindi si Bato De La Rosa, pre.
0: Iba na
1: Bato
0: yan,
1: na
0: iba
1: ano
0: na yan.
1: ba? Bato na stone ba? Na, sinyo.
0: Eto, yung tao dito, yung Coco Mama, Ubi Mama, ang sarap talaga yan. Tapos every nasa every single night, every night, ito every night. Merong ano, merong tao dito. Merong live band. Merong live band, ika nga. Napaatras ako kung alam mo magkano yung ano, magkano yung tubig pa lang na 60 plus yata yun.
1: 60 plus.
0: Oo. 60 o 70 plus. Napaatras talaga ako kasi
1: Ang mahal?
0: ang mahal. At saka ano, yung ano talaga doon, ang sarap ng pagkain talaga as in, may bulalo, kung gusto nila sangyupsan, may sangyupsalan sa kanilang kanto. Ganun
1: Tsaka
0: talaga,
1: alam mo
0: like.
1: pre, related to sa ano, related to sa sinasabi mo sa ano. Ito, nung nasa ano kami, yung nasa Lubok Restaurant kami, Lubok Restaurant sa Bohol, yung ano,
0: Oh.
1: yung floating restaurant doon sa Bohol, sa Lubok. Alam mo kung ilang price yun? Alam nyo anong price yun? 1,000 nata yun, 1,000 plus per person, grabe yan.
0: Eh di ko, hindi, not gonna lie, kung ganun yung ma-preparation nila. It depends kasi number one, ano yung
1: Oh.
0: preparation yan. Kung buffet yan, it is, ano, it is, kung buffet yan, it is, ano naman, tao dito, dessert nila
1: Tsaka
0: yan,
1: may
0: kasi buffet
1: kantahan
0: yan.
1: din 'yon. Dapat
0: Kaya
1: master
0: ako
1: sila diyan.
0: 1,000. Ah, deserve, okay na okay ako sa 1,000 plus. Kung
1: Okay na rin yung
0: talagang may mga
1: 1,000
0: package
1: kasi
0: package.
1: ano? Kasi may ano eh, may kantahan, may maintenance pa yan sa ano nila sa
0: Sa bangka.
1: mga nila oh.
0: Hindi, not go. That will be worth it talaga. Yung floating
1: Worth
0: restaurant,
1: it
0: ika
1: na.
0: nga.
1: Tsaka ang sarap nga rin ng pagkain nila ha. Ang sarap ng pagkain nila 10 out of 10. Nasasarapan ako sa ano nila
0: Eh,
1: sa mga
0: kaya pala
1: pagkain
0: 1,000.
1: nila.
0: Eh, kaya pala 1,000 kasi
1: Tsaka
0: yung
1: ganda
0: ano
1: nga rin ang tanawin doon.

0: Na nga.
1: Kita ang kita yung bukid.
0: At saka ano, tsaka yung nakikita ko sa mga floating restaurant, nakikita ko nga sa, ano, sa mga internet. Ano, tayo dito, ang sarap, parang nasarap pa talaga sa pagkain. As in. Ayaw nga pala, ano, preapol ito. Nalala ko, nung nagtagaytay tour kami, last January yata yun. Last January. Natagaytay ko kami. Para yata ako sa Cool FM nun. Last January. Sobrang gabi ha. Gabi. Ang dami na ako dun sa Starbucks Heraya. Hindi kami nakakain nun. Magnagbabalak din sila na magbulalo. Na magbulalo nga. Magbulalo ka sa taas. Nabubulaloan ng market na, di ba? Hindi rin kami nakakain.
1: Hindi rin nakakain. Bakit?
0: Maraming tao nga. Ang isang
1: Madami talaga yung tao. Ito yan? Gabi eh.
0: Hindi. Sobrang ano, gabing-gabi na, ma-11 yun.
1: Ah, gabing-gabi na. Grabe, ang dami pa rin tao pala kahit gabi.
0: Kaya pagkagising ko, yun, puyat.
1: Ako po.
0: Puyat.
1: Tsaka after na, ano, after ng hiking namin, ako po. Ang sakit ng katawan ko. Sumakit yung katawan ko after ng hiking, pero nung ano talaga, nung binuhos ko talaga, hindi naman sumakit yung katawan ko.
0: Ang sa akin lang, ang pinaka the best sa akin, kapag lakaran talaga, okay ako, pero huwag yung mga hiking-hiking na yun. Hindi ko gusto yung hiking-hiking.
1: Pero nakatry na. Pero I think nagka-try ka na ata ng ano, no? Yung forest hiking.
0: Ah, hindi pa.
1: Ay, yung ano ba? Yung ano, yung lupa. Lupa, tsaka may ano, may bato.
0: Lupa, tsaka bato. Ay, oo. Maganda yung mga ganyan.
1: Oo, na hiking.
0: Oo, mga ganyan.
1: I think nakatry ka na ata niyan. Na ano mo yan dito eh, ngayon.
0: Yeah, nakatry na ako nun.
1: Ah, nakatry ka na. Ako kahapon. Grabe, ang sulit ng 200 namin, pero after talaga ng hike, ano, na sumakit yung katawan ko. Pero ano, pag-uwi talaga namin, ang hirap makahanap ng ano, makahanap ng sasakyan pa-uwi. Ang hirap.
0: Mahirap talaga.
1: Lalo na ano 'yun, holiday.
0: Eh kung holiday talaga, mahirap talaga, lalo-lalo na kapag, ano, edeladha.
1: Pre, kahit sa GSM pa lang, pre, mahirap na, pre. Mahirap makahanap.
0: Mahirap talaga?
1: Mahirap. Holiday naman kasi, kahapon. Kaya, ayun. Ayan, tuloy, ano, nakikisakay na lang kami sa mga nakikita namin sa kalsada. Like mga ano ba, mga sasakyan na nakikita namin sa kalsada. Nakikisakay na lang kami kasi walang masasakyan. Alam niyo kung anong sinakyan namin noon? Construction service na sasakyan. Construction service na sasakyan. Pero salamat din sa kanila kasi sila talaga yung ano, sila talaga yung nag-occupy sa amin papunta doon. Construction service na sasakyan yung sinakyan namin kahapon pauwi.
0: Isang
1: ano
0: ganun ba?
1: hindi siya dump truck. Ano siya, parang pick up siya, pero hindi siya sasakyan. Parang ano lang siya ba, parang pang pick up lang siya ng mga ano,

0: mga ano ba yun, mga
1: ayun na yung maliit na ano.
0: Hindi siya luxurious na sasakyan, pero pang ano lang siya, pag deliver lang siya ng mga hollow block.
1: Buti nga naka-away.
0: Hollow block or mga construction activities.
1: Yan na nga.
0: Ganun eh. Yan yung sinakyan namin kahapon eh. Papunta doon sa ano, papunta doon sa GY Square, doon sa ano, sa hindi ko, wait lang, saan nga yun, GY Square, wait lang, hanapin ko lang sandali, GY Square, sa ano siya, sa may apas, ay lahog, City. Pili relevance. Ano meron? Wait lang nga, let me check. Ano meron? Tumagay na lang kami ng construction service. Papunta doon sa may terminal ng jeep. Doon kami, pagbaba na namin doon sa terminal ng jeep. Then sumakay kami ng jeep. Papunta doon sa GY Square. So, yun. Nung dumating kami sa GY Square, naglakad na lang kami papuntang IT Park doon sa city. So, yun. Ganun. Pre, ang hirap ng ano, hirap ng transportation kahapon. Oh my God. Holiday naman kasi kahapon. Kaya
2: SG1 12:06 a.m.

nangyari ito na ang pambansang tita baklita ng bayan. Ang Queen of Late Night Radio. Handang magpayo, magparinig, at magpatawa. Ito ang Nagmamahal Chupeta.

0: sa gulero, kaya na-discover ko na magbakla na lang.
1: Kabalods, ito sobrang dami nagtatanong na to sa akin kung bakla ba talaga ako eh.
2: Ah! Suta ka!
3: Upat niya.
4: Pet mo.
3: Siyempre, pet ko.
5: Ay, bakla nga.

nanay ako kapag nakakakita ko ng pogi.

0: bakla ka.
1: Oh, my family. My family. Oh, my God.

0: nagkatuta na ba kayo?
1: Gusto ko itlog mo.

0: ng aking pet chay.
1: Aboy! Maprito ka!

The highest level. Mga bakliton. Oo, syempre hindi lang mga baklitos kundi kasama na po dyan ang mga lalalalala, lulululu, mga Tivoli Bambam. Hoy, hindi naman sila kawawa. Napaka discriminatory nyo naman. Maraming successful na mga Tivoli Bambam to the highest level, mga iniibig. Oo, eh, lahat na rin po ng member ng LGBTQIA plans. Oo. Pero hanggang ngayon ay inaalam ko ano kaya yung mga plans na yon, di ba? To the highest level, mga iniibig. Napakabilis ng panahon. It's already Thursday. Mga iniibig, ha? Oo, alam niyo po mga Chupenatics, meron po silang tinatawag na Sepanks Syndrome. Ano po yung Sepanks Syndrome? Separation anxiety. Separation anxiety, ibig sabihin, marami na namang magme-message sa akin Friday. Narita, dapat mag-program ka rin ng Friday, Saturday, and Sunday. Sabi ko sa kanya, galit ka sa akin, ano? Ayaw mo ako magpahinga? Oo. Alam niyo, sa totoo lang mga iniibig, kung kaya lang talaga ng powers ko, gagawin ko nga everyday yan. Eh. Oo, pero ipag-pray niyo na... kasi may bibilin, may in-order akong ano, tawag mo dito, condenser. Parang ito mga ginagamit sa ano, sa, although these are very expensive equipment, pero yung pang home studio setup, yung mga tulad ng Rodecaster. Ang Rodecaster po, between 60 to 100K po yan. Oo, pero kung wala ka pa nakatulad ko, doon ka muna. Sa Moraita Sanchez, Bujay. Between lang siya, diba? Eh, mahalaga naman. Tiis-tiis lang muna. Pag nagka-budget na, edi bili na ng mga branded na mga mga iniibig. So, meron na akong camera, meron na akong tawag mo dito, condenser or ito mga pinipindot-pindot. At kasi kami mga baklitos, ano, may allergy kami kung pipindot-pindot. May allergy kami dyan eh. Hindi ho kami mahilig pumindot. O, ang gusto namin, ano, yung batibot. O, batibot style. Pagising sa umaga, nagbabatibot. with matching lotion and baby oil to the highest level. So, ang kulang ko na lang ay microphone. Yung mga ganitong klaseng microphone, mga iniibig. Pero ito kasi microphone na to, minsan bumabagsak siya, lumalambot. Oo. Eh, siguro wala siya sa mood, kaya hindi siya ganun ka-sturdy. Ka-sturdy to the highest level, diba? Oh, ito mic na ho, ito minsan, pag nagbobrot, ay, ayan na naman si kasasabi ko lang. Oo. Errol, bakit yung mic natin gumaganito, ganyan? Para siyang wala siya sa mood. Kasi whole day siyang nagamit.

0: Full day eh. Oh, itong mic na to, feeling ko, dahil ako yung last broadcast, pagod na siya, kaya malambot na siya. So yun na lang ho ang kulang, tsaka may laptop ako, i-upgrade na lang para kasi may special program or app na ilalagay doon. O diba mga ini, para paraan na lang. Unless may ano dyan, may gininto ang puso.
1: Ayaw!
0: True legend, para ano, mabaisong na natin lahat ng mga kailangan. Ayaw! Diba? Tawag mo dito. Di ba may mga guardian angel tayo? Guardian angel, bulungan mo naman ang mababait na mga nanonood. Charot to the highest level. Dahil Webes ngayon, mga iniibig, nako, ang inyong inaabangang... Oo, ang ating bonggang segment na Mahiwagang Tunog. Oo, ha? So, as early as now ay ipadala nyo na kung sino ang gusto nyong ipamahiwagang tunog na mga idolo nyo, mga artista, mga modelo, mga kilalang tao. Sila ba ay member ng Team Money? Alam niyo po yung Team Money? Maninipsip ng lakas. Maninipsip ng lakas. Oo, at saka maninipsip ng Nabucco June. Yesterday once more. di ba ano din naman, kahit yung mga Tivoli, Bam Bam, member din sila ng Team Money. Maninipsip din sila, di ba?
2: Mahilig ka bang kumain ng mani?
0: Gusto ko nilaga. Ang favorite ko nilagang mani, ayoko ng adobong mani kasi makati sa lalamunan.
2: Mahilig ka bang kumain ng mani?
0: Ay ho mga baklitos, pag kumain po kami ng mani, hindi ho kami makahinga.
1: Ayaw!
0: Oo. Yesterday once more, parang may bumabago. Kumain po kami ng petcha. Kami sa... anong tawag mo dito? Sa tulya, oo. Sa tulya. May allergen kami sa kabibe. May allergy din kami sa tahong. Diyos ko Lord, ang dami naming allergy. Kaya kami mga baklitos, pinipili lang namin kinakain namin eh. Oo, pero meron kaming allergy din sa mga prutas. Halimbawa, yung saging na senyorita, napakaliit yan, may allergy kami dyan.
1: Ayaw!
0: Oo. Meron din kaming allergy sa ano, sa longganisang lukban.
1: Ayaw!
0: Oo. May allergy din kami sa longganisang vegan.
1: Ayaw!
0: Oo. Kasi masyadong maliliit, hindi aabot sa aming ngala-ngala. Oo. Kaya ang favorite ho namin, yung mga Hungarian sausage, malalaki, matataba. Oo. Ang favorite namin, tawag mo rito, mga embutido. Embutido, nakakalurking. Alam niyo ano po nagpapasarap sa embutido pag marami po siyang keso. Kasi 'di ba ano ba ang ingredients sa embutido? 'Di ba meron din siyang carrots. Meron siyang raisins. Naku, pag marami ho siyang raisins, napakasarap. Oo, may hot dog siya. Pero nagpapasarap talaga yung may kasama siyang keso. May kasama siyang cheese. Kaya yan po ang ano, nagpapasarap ng embutido. Lalo na kung yung embutido. Yung iba meron pang

Red egg, true lalots, red egg nga, imbes na itlog lang, red egg ang nilalagay. So, depende ho sa gumagawa ng embutido eh. Oo, yan po ang favorite. Favorite yan ng mga baklito. Oo. Kaya, mga iniibig ha, dahil sa mani, kung saan sana ako napunta. Oo, to the highest level. Tapos, paborito din ho namin mga baklitos, ang mahahaba at matatabang mga pipino. Kasi napakasustansya ho ng pipino. Pag yan po ay in-slice, pwede ho yung gawing salad. Oo, meron pong study na very good ang pipino sa pagpapapayat. Very good siya sa digestive system. Kaya marami akong nakaka-discover ngayon yung pipino na malilitang hiwa, hahaluan ng kamatis, sa haluan ng sibuyas. Napakasarap po, di ba? Pero may mga baklitos, ayaw na ho nilang hiwa-hiwain ang pipino. Oo. Sabi ko dun sa isang kumare kong baklitos, curious na ka kumare, di ba dapat ang mga pipino mo ay nakatago sa ref? Bakit ang mga pipino mo ay nakatago sa iyong drawer? Oo. Hanggang ngayon, mga iniibig, hindi ko pa rin magets bakit ang kanya mga pipino ay nakatago sa kanyang drawer malapit sa kanyang kama. Eh siguro nagmi-midnight snack siya. Eh tinatabad na siyang kumunta sa kusina. Eh masarap pa naman pong pipino pag galing sa ref yung malamig-lamig pa, diba? Ginagawa nung iba, may water, may vinegar, may salt, and then may sugar. And then may garlic. Yan po ang sausawan. Ilalagay mo po yung pipino. Napakasarap. Talagang, itry nyo po yan, yung pipino salad. The best po yan. Napakamasustansya. Pero ewan ko lang sa ibang mga baklitos, paano nilang ginagawang salad? Yan eh, nasa drawer na lang kanilang toka. Diba? So iniisip ko, malamang nagbiayaw na nilang magtimpla sa kusina. Kaya pag magmi-midnight snack sila, ay doon na lang nila tinatago sa kanilang tocador yung kanilang mga pipino to the highest level. Dahil Thursday ngayon, ay, dalawa ang ating blind item ha. Dalawa. Okay, yung first blind item natin ay para sa broadcast. Yung second blind item natin para sa Facebook Live mamaya after the show, ha, mga iniibig. Okay, eh nangako kasi ako sa Facebook Live kagabi na ito yung iba blind item ko. Oo, another actor na Juklitos. Juklitos to the highest level. Bisa nga tinatanong ko mga iniibig, ilang kayang percentage sa mga actor ang mga member ng Sipsipimos? Sipsipimos. Oh, ano ba ang Sipsipimos? Sipsipimos, Notamos, Condensados, Baklitos. Sipsipimos, Notamos, Condensados, Baklitos, mga iniibig. Iba-ibang grupo ho kasi yan ng mga baklitos na mga aktor. Sa general naman eh, basta mga baklitos, mga sipsipimos. Oh, sipsipimos. Pero yung pinaka-mother group ng mga baklitos na yan, ang pangalan po dyan ay Subumos, Notamos, Condensados, Baklitos. Mga iniibig.
Oh, yan po. Yan po yung mother network na grupo ng mga baklitos. Sumunod na nga yung sipsipimos. Yung yung isang grupo na kumbaga matakaw sa kondensada. Matakaw sa kondensada. Ang tawag po nila dyan ay Simutimos Condensados. Simutimos Notamos Condensados Baklitos. Mga iniibig, kasi bakit? Kasi lahat sinisimot, ayaw magtira. Oo. Kumbaga, ginujunok lahat eh. Ginujunok lahat to the highest level. At meron pang isang kaalyadong grupo ng Simutimos. Yan po ang Lunokies. Lunokies, oo. Dalawang grupo yan eh. Yung isa Lunokies, yung isa Junokies. Junokies. Nakakalergy kayo mga baklitos kayo. Parami kayo ng parami ng mga grupo. Oo. Ito rin, makasarili din. Kasi pangalan nila ay Lunokies. Lunokies Notamos Condensados Baklitos. Ayan. Oo. Kung yung isang grupo, Simutimos, sinimot lahat ng kondensada. Okay? Ito namang grupong to, nilunok lahat ng mga kondensada. Mga iniibig, ha? Pero, meron ding isang grupo ng mga baklitos na hindi sila makasarili. Hindi sila selfish. Nagsishare sila sa Mother Earth. Nagsishare sila sa Mother Earth. Ang pangalan ng kanilang grupo ay Duramos. Oh, Duramos. Duramos. Duramos Notamos Condensados Baklitos. Mga iniibig. Oo. Ito po yung mga badalas na tumatambay sa sagingan. Oo. Kaya po napansin po ninyo, dahil lang si-share sila sa Mother Earth, napansin nyo po ay malalago, malulusog ang mga lupa dyan po sa taniman ng sagingan. Oo. Kaya kung nakakabili po kayo ng mga malulusog na mga saging, pasalamatan nyo po yung mga baklitos na yan. Nakakalurky. Oo. So ayun na nga itong pasikat na ito eh. Papunta na siya sa celebrity level eh. Itong si Joklitos, actually ano siya eh, hindi naman siya totally Joklitos. In private life, Joklitos siya. Pero ang eksena nito ay Pasukona. Pasukona community, ibig sabihin pare, abbreviation po kasi ang Pasukona. Meaning, Pasukona pare, subo ko na pare. Oo, pare-pare to, mga pare-pare. Pero may bagong grupong lumabas. Hindi po sila Pasukona. Ang grupo nila ay Palukona. Palukona, mga iniibig. Bakit Palukona? Dahil ang pangalan ng grupo nila ay Pare, luhod na ako pare. Oo, paluko na yan. Oo. Alam mo, kanina may nag-message sa akin, tita, unfair ka naman, tita, sabi niya. Sabi ko, bakit?
Kasi pinapalabas mo na pasuko na at paluko na lang ang mga may komunidad na yan. Ay, ganun ba?

0: Eh, ano ba yung grupo ninyo? Sabi ko sa kanya. Eh, yuko na sila, payuko na. Oh. So yung isa pare, subo ko na. Yung isa pare, luhod dami. Luhod na ako pare. Yung isa naman pare, yuko na ako pare. Oo. Napakabait naman kumpare yan, di ba? Yumuyuko. Ay, nakakalurky. Sa showbiz, ang eksena niya pare-pare. Ito. Si, hindi na siya active ngayon. Kasi ang nangyari, itong si actor pala, sa super, in secretly para meron siyang papa. Meron siyang jowa na super guwapo na kumbaga binabackdoor entry siya.
1: Ayaw!
0: Oo. Ibig sabihin, itong si actor na blind item natin ay member siya ng mga magaling gumawa ng tula. Ano ba yung mga magagaling na gumawa ng tula? Di ba ang tula sa English ay poetry? Yung magaling gumawa ng tula ay papoet. O mga papoet. Kaya siya ay certified member ng Papoet Society of the Philippines. Mga iniibig. Siya dun sa papa niya. Nakumbinsi siya nung papa niya na pumasok sila sa mga investment business. Yun pala, it turned out to be a scam. Yan ang nakakalungkot. Oo. Eh dahil super in love siya dun sa may love team. Front lang pala yung ka-love team ng yon. Oo. Dahil ang gusto nito ay puwet-puwet hooray. Puwet-puwet hooray. Baka iniibig. Gusto daw niya yung member siya ng Farmville. Alam niyo ba yung Farmville? Di ba sa Farmville nagbubungkal tapos di ba pag nagtanim ka, nagbubungkal ka ng lupa. Yun pala ang gusto niya, Farmville. True legend. To the highest level. Siyempre, nagtatanim. Eh, di bunutin mo ang mga damo-damo. Diba? Mga iniibig. Eh, ito na nga, dahil na-convince siya ng papa niya na pumasok niya sa mga investment. Apparently, ang naitakbo ng papa niya, mga 200 million. Diyos ko, Lord! Ang laki-laking halaga. Ang dami nilang na-scam. Ang problema ni Baklitos na aktor, siya yung nakapronta. Kasi nga siya yung sikat. Siya yung nakapronta. O siya yung nakapirma sa mga arrangement. Diyos ko, Lord, diba? Kayo mga Baklitos, kayo nakatikim lang kayo ng noches eh, na in love na kayo.
1: Ayaw!
0: Diba? Sa ngalan ng pag-ibig na may kasamang buko Diyos.
2: Mahilig ka bang magbuko Diyos? Hala, baka mabilaukan.
0: Ay, mabilaukan. Pag ang buko Diyos ay naging nyog. So, eto na nga, dahil doon nasira ang career. Nasira ang, alam niyo po yung sabi ng friend ko. Nagtatago daw ito somewhere, pero hindi na sa Philippines. Ang laki daw ng tinanda niya. Dati, gwapo-gwapo siya, cute-cute. Ang laki daw, ang laki ng tinanda niya. At saka, naglagas-lagas na yung hair niya. Nawala na yung artista look niya, oo. So, lesson learned mga baklito sa... Hindi dahil kayo ay nasarapan sa rambutan.
1: Ayaw!

0: Eh, itotodo nyo ng lahat, pati ang inyong dignidad. Okay? Diyos ko, marami mga baklitos na ganyan dahil na in love, eh. Hala, sige. Gagawin ang lahat para sa kanilang papa. Oo. Yung pala, yung papa nila, niloloko lang sila. O, eh, dahil nasarap pa. Ay, nasarapan. Diba? Klo. Jovino Fedan, ang galing mo naman, Jovino. Ano ka ba, Jovino? Yesterday once more, doon nga siya. Jovino Fedan, ha? Parang ikaw ang summa cum laude. Ngayong gabi. Ay, nakakalungkot. Lesson learned. Kaya ikaw, Jovino, huwag kang masyadong mapapwet-pwet horay. Baka nailab, Jovino, ipapadala mo lahat ng laman ng GCash mo. Ha? Jovino Fuedan. Eh, marami hong ganyan mga baklitos na in love. Na in love dahil nasarapan sa ano, backdoor entry.
1: Sip-sipin mo!
0: Ay! Backdoor entry to the highest level. Oo. Lalo na kung guwapo. Tapos ano pa, dakila for na share. Dakila for na share, ibig sabihin gifted. Isa, dalawa, tatlo, may pipitiking ka pa. Yan po ang kahinaan namin mga baklitos. Guwapo, sariwa at makatas. To the highest level, di ba? Oo, kaya naman may mga baklitos na napapahama. Eh, sino ba naman ang hindi mai-in love? Guwapo na. Maganda pangangatawan. Tapos yung noches. Ay! Mighty Meaty Jumbo Hot Dog!
2: Jumbo Hot Dog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to?
0: Kayang-kaya. Sabi ng friend kong baklitos na si Berta, kayang-kaya. Nakaisip tuloy ako ngayon ng bagong tagline. Kayang-kaya, basta may mantikilya. Ay! Nakakalurky kayo mga baklitos kayo. Klo. Ang first letter ng pangalan nito, first letter ng kanyang apelido, kapag pinagsama mo, kapangalan niya yung isang anak na babae ng isang legendary actress. Okay, kasi yung actress na yun may anak na yun ang initial. Ha? Okay, second blind item para sa ating Facebook Live. Sinich Itich. Juan Miguel Becuña, na buhay ka. Kamusta sa kalabas, Juan Miguel Becuña? Ito po yung president ng Unlimited Chupenatics ng Tondo. Oo. Baka may honor ka ngayon, Juan Miguel. Yung ating blind item ngayong gabi. Sini, si Tuma, chua. Sino itong actress, model, brand ambassador, social media personality? Oo. na ilang beses na siyang na-reject kapag may audition siya sa mga product or sa mga roles. Kaya nagsisisi siya. Bakit? Ito daw si actress na ito, pag fully made up siya, fully naka-makeup siya, maganda siya. Kasi nadadaya ng makeup. Pero pag sinunggal daw ang makeup, ay! Nakaka-lurky, nakaka-syokot ang face. Nakaka-syokot ang face lock niya. Kasi naman daw, tinadtad ng tinadtad ng retoke. Oo. Nagpalagay daw siya ng panga. Panga sa kaliwa, panga sa kanan. Naglagay pa siya ng baba o chin. Tapos pinaayos niya yung ano niya, yung pisngi niya. Tapos pinaayos niya yung lips niya. Pag na nag-audition daw siya, lagi siyang nare-reject. Oo. Eventually, nag-confide siya sa mga friends niya, nagsisisi siya. Kasi nga, kaka-retoke ng face niya, eh, kamukha niya na pala si Michael Jackson. Ay, nakaka-lurky. True legend. Kaya, alam niyo mga iniibig ha, kung wala na, maganda naman to dati, ewan ko anong nangyari at nagparitoke siya na nagparitoke na nagparitoke. Ayun, nagbuka na siyang ano, zombie. Oo. Kaya, ayun, kumbaga akala niya ikagaganda niya, naging liability tuloy. Kasi nga, di ba, paano kung mag-endorse ka ng beauty product, eh, kamukha mo si Michael Jackson. Di ba? Kaya, nagsisisi siya, sabi niya, sana hindi na lang ako nagpa-retoke ng malala. Clue. Sino itong... Vino Ferdan, parang double summa cum laude ka ngayong gabi. Oo. O Vino Ferdan, feeling ko na supplyan ka ng buko juice ngayong gabi kaya tumaas ang IQ mo. Totoo. Clue, ang first letter ng kanyang pangalan. Ang first letter ng kanya apelido, pag pinagsama mo ay kabaliktaran ng FM station. Oo. Di ba sa radyo, kung may FM, yung kabila ay yun ang initial niya. At pag nagjowa ito, sabi ni Mon Alvarez, mahiwagad tunog kaya Jake Vargas. Ah, Jake Vargas ba yun? Jake Cuenca. O, nasa na ba ako? Nag-message kasi si Mon Alvarez. Jake Vargas. Oo, na. Alawa yan. Nung araw, diba ang taas ng ano, showbiz career ni Jake Vargas? Oo, may nag-aalaga kasi ng showbiz career niya. Ang kaso, yung nag-aalaga ng kanyang showbiz career before ay nateki boom boom. So, on his own na siya. Kaya parang natali na lang siya doon sa ano ba to, yung every weekend yun eh. Yung Manaloto ba yun? Oo. Hindi ako masyado nanonood doon. Pero ang taas daw ng rating ah. Kinabog, oo. kinabog ang ASAP. Di ba ang ASAP po nilipat na sa gabi, alas 6, eh tinapat nila sa ano, sa Bubble Gang. Ayun, Pepito. Pepito Manaloto. Ayan. Nasa isip ko kasi parang Tito Manaloto. Oo. Eh, parang regular na doon si ano, si Jake Vargas. Pero aside from that, parang wala na siyang masyadong ganap, diba? Pero nung hinahandle pa siya ng isang powerful showbiz figure, o sumalangit tawa, eh, siya yung ano, nilalawayan daw. Ang kutsara. Ang kutsara ni Vic, Jake Vargas. Charo. Kaya napansin ko lang kay Jake, although parang happily married na yata siya o may girlfriend na siya. Habang tumatagal, ano, parang mukha siyang ano, Tivoli Bambang. Di mo napansin? Para siyang poging ano, la la la la la, lulu lulu lulu, to the highest level. O yun ang ating blind item ha, para sa ating gusto mag-join. Ha? Okay, oo. Join ka sandali, gusto mo? Malilito na naman yung, oh, sige sige. Thank you. Oo, nag-hello lang si ano, si William Theo. Hello William. Ayan. Oo, I'm sure may kinilig na naman. Pangalan niya parang Hendrick Val Oliva.
1: Ayan.
0: Oo. Sa akin na si William ang isa sa pinakagwapong newscaster sa Pilipinas. Diba kasi newscaster, ano, diba, mukhang mga hold-upper.
1: Ayaw!
0: O kaya mukhang ano, mukhang kontrabida. Can you imagine kung si Joaquin Fajardo naging newscaster?
1: Ayaw!
0: Sa tingin nyo ba, magre-rating? Magre-rating ang newscast ni Joaquin Fajardo?
1: Ayaw!
0: Diba? O halimbawa, naging newscaster si ano, si Max Alvarado. Can you imagine prime time abang kumakain ka, 'di ba? Sa bagay, brinake naman na 'yan ni ano, former boss ko 'yun eh. Nung naging newscaster nung araw si huwag ko na lang i-mention kasi ano na siya, pinagpahinga na siya ni Lorne. Okay? Nasaan na ba ako, mga baklitos kayo? So yun ha, abangan niyo po ang ating blind item po natin sa Facebook Live. Okay! Bati portion. Greeting portion. And then after that ay mahiwagang tunog na po tayo. At blind item. Makalipas lamang ng ilang pagunita. Love you, love you, love you, love you, love you, love you. Love you.

0: marami silang nahuling mahilig manilip. Opo, mga iniibig. Marami silang nahuling mahilig manilip pa sa mga kubeta. Oo. Kaya naman pala, pinangalanan ang kanilang barangay na Barangay Boso Boso. Maraming hilig bumoso. Oo, charot. Ayan, from Barangay Boso Boso, Antipolo City. More birthdays to come. Luisa May Gabriel. Me gusto, love you from your loving tito, daddy, Juan Miguelé. Ayan. At dahil birthday mo, Luisa May Gabriel, me gusto. Buti me gusto, hindi ano, may nguso. Diba? Me gusto. At ganoon na rin, binabati ko ng... belated happy birthday sa aking kaibigan na si ano Antonio Mabutol Jr. Ganon din kay Ren Ren. Kita pa bati naman ang mga anak ko na si Hiro, si Rika, si kami at apo ko na si Naz. Pauwi naman yung anak ko na si Rika. Gabi na kong matulog siya, tita. Ayan ha, galing yan Kengo, Emil Adora, Tita Chips, kamusta sa Kalabasa? Nung tumakbo kami sa hagdanan, dumapa ang kasamang baklitos na nahuli sa CCTV. Tapos sabi ni Mami, bawal yan, bawal yan.
1: Bawal yan, bawal yan.
0: Galing naman kay si Maring May Jose sa aming sales and marketing. Good evening, Tita Chupeta. Pa-shout out kay Lopi Guzman, also known as DJ Ouch of 89DMZ and RSL. Sounds and light from May Jose. Thank you po, Bonggacious ka, Maring May.

Dahil may mga nagpapabati ng birthday, ito po ang aking handog na banal na happy

0: Okay, Teodoro Calubo Jr. Ay, handa mo na ang iyong puwet. Oo.
1: Hindi masakit sa puwet nyo.
0: Romel T. Livid, mapagpalang Huwebes pa rin po hanggang weekend. Tita Chupete and all the Chupenatics. At mga Baklitos, love you all. Juan Miguel, yung blind item number 2 mo, masyadong... Lagyan mo ng isang ano, ng isang consonant letter para malalaman natin kung sino talaga. Baka nang huhula ka lang eh. Ayun si Emil daw ay sa Facebook na lang muna nakiyan nanonood dahil lagi siya sa radio. Elgin Jan Perez, good evening po Tita Chup. George Basilides. Blind item number 2, yung utol ni Blanc. Okay, George Basilides, ihanda mo na ang iyong duet song.
2: Tawagin niyo lahat ng mga bakla.
1: Hindi masakit sa puwet niyo.

0: Okay, Emila Dora. Isa pang consonant para malaman ko kung nangongopia ka lang, ha? Oo. So, Dora Kalubag Francisco Jr., tita, pakimahiwagan tulog po ang crush ko na si Dylan. Dylan Menor.
1: Mga bakla!
0: Hi, Doc Ronquino, ang doktor ng kahayupan. Yesterday, ang vet med. Paring Mon Alvarez, ihanda mo na rin ang iyong duet song sa ating blind item number 2.

0: away sa kanya, Mon Alvarez, alam mo na, kaya humaba ang buhay nun.
1: Ay,
0: Alex Duane Salvador. Tita Chupeta, pakimahiwagan tulog po si Sir Bentulfo at Ted Pilon. Ano ka ba? Wag na mga yan. Oo. Baka matulfo pa ako dahil sa'yo. Para-paraan ka din eh. Tita Chups, pakimahiwagan tulog po si Kuya Daniel Rason. Wag na yan. Ikaw naman talaga nakakalurkic ka. Artista na lang. Sa Dora Kalubog, Francisco Jr., blind item 1, may bogang score ka. Pero sa blind item number 2, Teddy, may palo ka sa puwet.
2: Hindi masakit sa puwet yun.
0: Hello, hello, hello kay Maring Arlene Ocho. Buti Ochoa, hindi Ochaka. Diba? Ochoa, ayan. Lina Muntinlupa, present po tita. Excited na to see abangers kami ni Mother Josie. Yabyo, yabyo, yabyo. O, diba? Thank you, Maring Lin. Love you too. Maring Dengopleda. Yes, Mare, nasa Quiapo kami kanina, umulan. Lagi akong pinagdadasal ni Maring, Deng, dyan sa Quiapo. Pag pumunta ho kayo ng simbahan dyan sa Nueva Ecija, may bayan po dyan ng kuya po. Ayan na. Kaya kung pinanganak ho kayo sa kuya po, Nueva Ecija, kayo po ay batang kuya po. Oh, eto na, eto na, eto na, eto na, mga baklito. Oh, ito po ang ating mechanics, mga iniibig, ha? Ang imamahiwagan tunog natin, mga artistang lalaki, mga modelong lalaki, mga prominent personality, pwede sa sports, pwede sa negosyo, entrepreneur, pwede sa larangan ng public service na may extra service. Extra service to the highest level, diba? Maganda kayong tagline ko yung Tita Chupeta with extra service. Sa totoo lang, maganda naman ang meaning ng extra service na yun, isang servisyo na dinagdagan pa. Eh, na-bastardizing. Pag sinabing extra service, may kasama ng Luthion and Baby Owell. Diba? Kaya wala nang gumagamit ng extra service na ngayon dahil nga na-bastardize. Spell bastardize to the highest level. Kaya kung ang aktor na ito, modelong ito, ang TV personality na ito, ang negosyanteng ito, ang sports figure na ito, pumasok sa bonggang-bonggang locker room ng kilalang-kilalang gym. Alam niyo naman, pag kilala yung gym, maraming mga members dyan, mga guwapo. Oo, di pagpasok po ng wet floor. Siyempre, karamihan dyan, naka-brief. Hawak ko ang brief, hawak ko ang brief, hawak ko ang brief.
3: Mga bakla.
0: At siyempre, sino ba nang nakatambay sa locker room ng gym? Yung mga regular. Regular size. Ay, nakakalurking. Oo. Pero kung dead mas siya, walang effect sa kanya. Kahit nagpuputukan pa ang kanila mga biceps and triceps. Wa effect. Pero kung nasa other side of the gym na puro girl lalo ang mga nag-work

out. Parang all of a sudden, may naninigas sa kanya. Oo. So, iniisip ko, baka meron siyang muscle cramps. Kaya may naninigas. Kasi di ba yung mga iba nag-gym na girl, super fit na fit. Tapos napaka-prominent na kanilang vovay. Oo. Ibig sabihin, tunay na lalaki. As in, tunay na lalaki. At dahil dyan, ang kanyang mahiwagang tunog ay... ang kanyang mahiwagang tunog ay... Do. Ay, lalaki. Lalaki as in, tunay na lalaki. At kung ang aktor na ito, modelong ito, ang TV personality na ito, ang sports figure na ito, ang entrepreneur na ito pumasok sa loob ng locker room, lalo na sa wet floor. Yung iba dun, di ba, nakatawel lang. Ay! Nakatawel lang sila. Oo. Oh, oh. Imbes na pagpasok niya doon, nakita niya, ay, nakatawel lang. Parang ang saya-saya niya. Ang saya-saya niya. Parang bumubulaga yung mga mata niya. Oh. Lalo na kung yung iba dun pag suot-suot nila yung brief nila ay itang kanilang bucal region. Kitang-kita ang kanilang pelix bakat to the highest level. In other words, wala pang ganap pero may pagnanasa. O, tingin siya ng tingin, naka-lock-in na yung mata niya doon sa rambutan. Sa rambutan. Dahil dyan ang kanyang mahiwagang tunogay. Ang kanyang mahiwagang tunogay. Do! Ay! May tendency. Again, ang kanyang mahiwagang tunog ay... Do! Ay! Bonggaceous. Bonggaceous to the highest level. At kung ang aktor na ito, ang politikong ito, ang TV personality na ito, ang sports figure na ito, ang entrepreneur na ito, pagpasok niya sa locker room, pagpasok niya sa steam room, bigla siyang pinaluhod. Ay! Nakaka-lurking! Kung baga, nasuplayan siya ng malauhog na buko juice to the highest level. At nag-enjoy siya. Maliban sa lumuhod, gusto pa niyang yumuko. Oo. Member po siya ng Payukona community. Ibig sabihin, pare, yumuko ka na. Oo. Dahil dyan, ang kanyang mahiwagang tunog ay... Ang kanyang mahiwagang tunog, nalawayan. Dalawa lang ho kasi yan sa wet floor ng gym. It's either nalawayan o nilawayan mo. Oo. Dalawa lang yun Ikaw ang lumuhod o pinaluhod mo. Ay! Nakaka-lurking. Oo. Kayo mga baklitos ha. Puro na lang kayong physical na luhod. I-try nyo naman ang spiritual na luhod kayo mga baklitos kayo. Ha? Mag-pray din kung may time. Luhod kayo ng luhod. Iba naman ang niluluhoran yung mga baklitos kayo, ha? At dahil dyan, ang kanyang mahiwagang tunog ay... Do! Ay! Nakaka-lurking. Again, ang kanyang mahiwagang tunog ay... Do! At kung... Ang aktor na ito, ang model na ito, ang TV personality na ito.

0: nagladlad na to the highest level. As in, from Rostom Padilla to BB Tanggal Ari.
1: Ay, ay!
0: Nakakalarki. Ibig sabihin, Deadmatology 101. Hello, Marling Arlene at Choa. May pinapabati siya, sandali lang, Mari, ha? At dahil niyakap niya na ang kanyang kabaklaan. Oo. Ang kanyang mahiwagang tunugan. Ang kanyang mahiwagang tunugan. Mga baklito.
1: Puro kayong bakla!

Request ni Paring Mon Alvarez. Mahiwag ang tunog, Jake Vargas. Jake Vargas. Jake Vargas, mahiwag ang tunog. Again, again, again, again, Jake Vargas. Ano ibig sabihin nun? Nalawayan ng baklitos na malala. Nalawayan. Eh di ba tagal siyang hinawakan ng kanyang former manager? Kaya matagal din siyang nalawayan. Nalawayan to the highest level. Okay. Request dito. Darren Espantong. Mahiwagang tunog, Darren.

0: Mga bakla.
1: Again, Darren Espanto, mahiwagan to, no? O in fairness, dapat gagaling na singer. Magaling talaga si Darren na singer. Pero...
0: mga bakla!
1: Hindi naman... ikaw naman, Mami D.
0: Kaya tayo pinaparusahan ni Satanas eh. Puro kasi kayo ba
1: dito? Ay, di naman! Wala namang kinalaman ng Satanas na yun sa mga kabaklaan.
2: Ay,
1: ikaw naman, Aling San. Another request... Tita, pakimahiwagan tunog, Dylan Menor. Dylan Menor. Again. Mahiwagan tunog, Dylan Menor ng TV5. Ano to? Straight. Straight, hindi siya baklito. Pero, nalalawayan. Nalalawayan. Ang chika sa akin, ang lumalaway sa kanya, Mon Alvarez, ay isang very powerful, rich owner. Kaya pala bonggang-bongga ang karir ngayon ni Dylan. Is it true? Oo. Hindi naman siguro, kayo naman. Masyado kayong mga chismosa.
2: Ayaw! Oo.

0: Again, again, again. Mahiwagang tunog. Dylan Menor. No!
1: Ayaw!
0: At least, nagpapalaway lang.
1: Ayaw!
0: Oh, nagpapalaway. Kasi mas nakakaloka kung siya ang nang lalo.
1: Ayaw!
0: Oh, oh. Pero maraming ganyan ha, mga iniibig, nung sila ay nalawayan ng bakliton at sila ay nasarapan, later on, naging baklitos na rin sa kanila.
2: Dana!
0: Dana! Oo, naging baklitos na rin sila. O, ibig sabihin, nag-crossover, nasarapan eh.
1: Ayaw!
0: Oo. Kaya yung mga dating nagpapaluhod, sila na ngayon ang lumuluhod.
1: Ayaw!
0: Ay! Nakakalurking. Yes, Mon Alvarez, yun nga ang kanyang tigalaway.
1: Ayaw!
0: Tigalaway, charon. Sabi ni Maring Arlene, tita, pabati naman ang asawa ko. Birthday po niya ngayon. Si Jonas Zapata. Dahil birthday mo, Jonas Zapata, isang bonggang-bonggang happy, happy, happy, happy birthday, Jonas Zapata.

0: Ayan, naisingit ko pa ha, dahil love kita, maring maring Arlene. Happy, happy birthday, Zapata. Meron akong kaibigan, ang apelido niya ay Pata. And first name niya, Gary. Kaya tsaka eh, Gary Pata. Diyos ko Lord, ang dami mong pangalan. Gary pa ang pinangalan ng tatay mo. Eh, apelido niyo Pata. Eh, di ano ka ngayon, Gary Pata. Parang ang tsaka, diba? Hindi ko mag-get. Leonard, tita, pakimahiwagan tunog po si Dominic Ochoa. Dominic Ochoa, mahiwagan tunog. Dominic Ochoa, mahiwagang tunog. Do! Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ano ba nangyari kay, ano, kay Dominic Ochoa? Nagtayo na raw ba siya ng parlor niya? Pero ano to, heartthrob to nung 90s, di ba? O, nasa na tayo? Tita, makiwagan tunog. Roderick Paula, wag na yan, kayo naman.
1: Mga bakla.
0: Wag na, nakakalerky kayo. Tita, pakimahiwagan tunog. Sino to? Line item number 2, sagot ni Juan Miguelay Becunia, ihanda mo na ang iyong duet song.
2: Hindi mo sakit sa puwet yun.
0: Tita, pakimahiwagan tunog po. Ito naman, Jake Cuenca naman. Jake Cuenca. Ang alam ko, nalawayan din si Jake. Oo, nalawayan. Jake Cuenca, mahiwagang tunong. No!

Ibig sabihin, tunay na lalaki, pero nalawaya ng baklito. Nalawaya ng baklito. Ay, nakakalurking. Blind item 1 natin for tonight. Blind item number 1, yung number 2 sa ating Facebook. Magtunog sa ano sa ating ano Facebook live kasi bitin eh. Pag bitin pa naman masakit sa puson. Diba? Eh kami hong mga baklitos, pag kami po ay bitin, hindi po puson ang masakit sa amin. Ang aming ngalangala. Ngalingaling. Sagot ni Miguelito, blind item number 1. Ay! Correctus Benedictus, summa cum laude, bongga ka da!

0: yesterday once more, Reden. On that note, please accept your Latin honor as a magna cum laude, bequeathed to you by the Marites University of the Philippines. George Basilides. Blind item number one. Ay, George Basilides, rongrongan, anak ka ng pong. Anak ka ng pulis ng may kaway. Ay, nakakalurky. At dahil dyan, ihanda mo na ang iyong duet song.
1: Anak ka ng...
2: Tanga-tanga ka ba?
1: Anak ka ng punis.
0: Nang may kawaya. Ay!
2: Tanga-tanga ka ba?
3: Hindi masakit sa putyo.
0: Ayan. Nagjombag ka tulong. Teddy Kalubag Francisco Jr., blind item. Teddy Kalubag Francisco Jr. Ay! Correctus Benedictus cum laude bongga kada! Yesterday once more, Teddy. Siya nga. That note, please accept your Latin honor as cum laude. Bequeathed to you by the Marites University of the Philippines. Ay, nakakalurky. Wala na po tayong oras, ha? Happy weekend mamaya. Friday, Saturday, and Sunday. Kita-kita ulit po tayo sa Monday. Tatawid na po tayo sa ating Facebook Live. Sa mga gusto pong manood, lumipat na po kayo sa Facebook Live in just a few minutes. At tulad po na sinasabi ko mga inibig, ang sekreto po ng mahabang buhay, tahimik na buhay, ating buhay, masaganang buhay. Tanggalin ang galit at puot sa ating puso. Sige sa lahat, matup tayo magpatawad. In other words, love, love, love!

tuloy pa rin ang Summertime sa Saya. Summertime sa Sarap. Dahil dito sa DZTX, tuloy na tuloy pa rin ang Saya.

0: kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: mata.
1: Hari to ang season, KS.
0: Tulog na baby, patulog na kayo. KSNX, mapapakabatutam ka sa sarap.
2: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poker.

0: Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: every time, anytime, anywhere. I'm here.
1: Si Brian Puito, hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: Tara kain tayo. Ew, yuck! Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hot dog ni Betlogs. Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hot dog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hot dog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hot dog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
0: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilab Kwalitian.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
5: Hay, ang hirap.
4: May solusyon na dumarting, hindi ka mapapagod.
5: Ano yun?

0: Adam Orellar po, mag-Zerp powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: oras ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer, para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly. Tara, kain tayo! Ew, yuck! Put! Ng hot dog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hot dog ni Betlogs! Ang hot dog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hot dog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: TGON Radio.
3: Tulog na baby, patulog na kayo. KZNX, mapapakapatutang ka sa sarap.
4: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, pagka.

0: Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: Adam Orilar po mag-TGF Wi-Fi fiber para high-speed internet sa Wi-Fi.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: O eto, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ang coconut, sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
4: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.

0: cooking sandwich.
1: Ubo ng ubo sa plen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Alagang unilap yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Masama ang ubo sipon. Brand X ng syrup huwag painom ng gamot. Akala nyo sakit pala. Sa tulong pambatang ni Joseph. Para fast ng 2 araw, para gumaling na. Para mawala ang ubusipon, ubusipon of symptoms, shortcut sa ginhawa, pambatang Neosep.
2: Alagang lunilap yan.
3: Phenylephrine HCL chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of pambatang Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
5: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Must feel strong and long. Passion push, habit, with regular use versus non-condition shampoo.
1: Na tayo sa buhok. Mag-shampoo na tayo.
2: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Mag Burr Brand Choco. Tibay sa choco. Hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
3: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn Pork Cubes. And lutuin ang adobo with Yorn Chicken Cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn Cubes. Pagluto ng Yorn Cubes na pinakulo.
4: Yeah! It's summertime! 3, 2, 1, crumble!

0: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya, kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
1: TGON Radio.
2: Every night, tune to your favorite station. Nagbangin na hanggang umaga.
3: Harito ang TZKS.
2: Tulog na baby, patulog na kayo. TZKS, mapapakabatog ang kasasarap.
4: Love songs, pang effects, pang road trip, pang break up, poker.

0: Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: Magdi-de Ultra Bango ka na. Sampay sa damit.
1: 7 pesos lang.
2: Yeah! It's summertime. 3, 2, 1, crumble!

0: Rhea Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

tuloy na tuloy pa rin ang summertime sa saya. Summertime sa sarap. Dahil dito sa DZEX, tuloy na tuloy pa rin ang saya.

0: Adam Orellar po. Happy summertime sa saya sa inyo mula sa Kasegs ng Bayan, DZEX.
1: Segs.
2: TGON Radio.
3: Yeah! This is summertime sa saya!

0: Aray ko.
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
2: Unilab Quality Yan.
3: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Teke Teke present. May God.

0: para kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: ikaw ang apoy sa aking gamo-gamo.
1: DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
2: Kain tayo sa masarap?
3: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
4: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30. Jolly Spaghetti 50. Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
5: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
1: Freya Santos po, sabi nila, kung may doktor, mabibili ng gamot sa pharmacist. Dahil sa The Generics Pharmacy, magre-reseta ng gamot sa doktor para maintenance sa gamot. Basta Generics, The Generics Pharmacy.
2: Ang reseta sigurado, may Generics! Nagre-reseta po masama sa iyo, tandaan! Basta Generics at buong maintenance. CGP. The Generics Pharmacy, nandito ang reseta ng doktor. Now with over 7,000 branches nationwide, deserve you.
3: 3, 2, 1, Crumble Mini Biscuit!

0: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na.
1: Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas na ulan at huwag umulan.
0: Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
2: Aray ko!
0: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Quality yan.
1: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubo ng ubo sa plen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
4: Alagang Unilap yan.
1: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 3,

0: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt, tapos na ang walang dumi.
1: TGON Radio.
2: Yeah! This is Summertime, Sasaya!

Magandang umaga mga kabarangay. Ayon po ay araw ng Biyernes, May 29, 2026. At dahil hindi natutulog ang balita ang problema, bukas ngayon ang broadcast. At narito na mga kabarangay, mga nagbabagong balita. Bagyo na may international name na Jiangmi, pumasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR at pinangalan ng Bagyong Domeng. Senator Jinggo Estrada, ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa sinampahan ng mga kasong plunder at graft ng Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Whole departure order laban kay Senator Jinggo Estrada, hiniling ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ang mga kaso laban kay Senator Jinggo Estrada at iba pa nai-raffle na sa Sandigan or nai-raffle na ng Sandigan Bayan. Rekomendasyon ng PNP CIDG na sampahan ng reklamo obstruction of justice si Senator Robin Padilla at iba pa dahil sa umanoy pagdulong kay Senator Ronald De La Rosa na makatakas sa Senado. Inihain na sa Department of Justice. Pamamaril sa loob ng Senado at pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa magkaugnay ayon sa PNP CIDG. Malaki ang bawas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina, inaasahan na sa susunod na linggo. Halos sa 1.3 million na mag-aaral sa grade 11. Hirap intindihin ang kanilang binabasa ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Bilyong-bilyong pisong halaga ng pamumuhunan sa electronics at shipbuilding sa Pilipinas, ipinangako ng mga Japanese business leader kay President Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng kanyang state visit sa Japan. O mga kasunduang pangsiguridad at kalakalan ng nilagdaan ng Pilipinas at Japan. At bilang ng mga nasawi sa gumuhong tinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 6. O mga kabarangay ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, visit tayo ng aming website www.umanews.tv or makinig na sa aming AM station DZWB 594 Super Radio. Quality entertainment, bahanap nyo mga kabarangay. Tatawa ka na, tatalino ka ba? Dito na sa Barangay Alas 97.1 Stronger Forever. At dito po ang programang Potpot and Friends. Yehey! It's Friday mga kabarangay, mga kasama nyo ang Team Kapoy. My name is Papa Carlo, kasama si Papa Jeppoy mga kabarangay until 9 o'clock. At meron kami mga social media para ma-message nyo kami. Kung meron kayong ipapa-shoutout dyan, wala problema. May nagbo-birthday ba ngayon? Batiin natin yan ha. Message sa Facebook, Papa Carlo 08. Or IG, Papa Carlo 971LS. And TikTok mga kabarangay, Papa Carlo 1. Potpot and Friends sa Barangay Alas 97.1 Stronger Forever.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bitpin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
4: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protect Chan.
6: Yaku.
5: With 8 billion live LCS.
6: Yaku.
5: That may reach the intestines alive.
6: Yaku.
5: Helps improve digestion and boost immunity.
6: Yaku.
5: With proper diet and exercise.
6: Yaku.
5: Kaya panalo ka Chan.
6: Yaku. Panalo ka Chan.
7: Barangay LS 97.1.
6: Stronger.

0: Guyanas, 97.1.
1: Stronger forever.
0: Magandang umaga, mga kapuso at mga kabarangayong si Papa Jeffoy.
1: Ako naman si Papa Carlo.
2: Napakaganda ng araw ngayon. It's Friday.
0: Eto na ang iniintay mo. Happy weekend. Sweldo ngayon, katapusan.
2: Ah, oo nga pala.
0: Dahil papatak bukas, sa katapusan, papatak Linggo.
2: Mm-hmm.
0: So, sweldo ngayon. Anong gagawin ngayon?
2: Ha?
3: Ate.
0: Anong gagawin ngayon? Sweldo ngayon eh.
2: Eh, ano pang hinihintay mo?
0: Pusta mo lahat kay Wen Banyama.
4: Aray ko.
2: Todo pala, no?
0: Tempo ay 29, May 29, Friday. Happy weekend. Mapapanood na kami sa Facebook ng Barangay LS. Nakalive na tayo. Facebook, Barangay LS.

0: napapanood, Facebook Barangay Elis page, napapakinggan, gmanetwork.com/radio. Kung kakabukas mo lang ng radyo, maraming maraming salamat na alala mo ang Barangay Elis. Makulimlim sa labas, ha?
1: Oo.
0: Dahil pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang...
1: ang bagyong Sinandoming.
0: Anong Sinandoming? Bigas yun, ha? Si Doming.
1: Ah, si Doming. Oh, si Alok Sinandoming.
0: Bigas yun.
1: Bigas ba yun? Oh, maulan-ulan na, ha? Sipagan nyo ang paglaba.
0: Good morning kay Clarence. Pa-shoutout sana ako, driver po ako at mga kasama niya. Si Mark Airoso. Buong TMI Parking. Mga taga Montalban, Rizal. Maraming salamat.

0: Papa Jepoy, kain tayo.
1: Ano ulam nyo?
0: Ha? Hello? Ano ulam? Ano pagkain nyo dyan?
2: Nakita ko, daming mga Ricardos sa. Daming mga ano, nag-prepare. Mukhang malupitan yung ano mo.
0: Ano sangkap? Ano sangkap? Patingin!
2: Ang dami oh.
0: Ang dami ano?
2: Ang dami mga sangkap eh.
0: Ano nga?
2: Prepare.
0: Ah?
2: Oo. Tapos, ang ano ba lulutuin? Sabi niya ano, nilagang itlog. Para saan niya yung mga ano mo?
0: Matandahin mo sinangkap.
2: Maglalaga lang ng itlog eh.
0: Dami oh. Ang dami sibuyas niya na.
2: Ang dami sibuyas. Pwede yan ah, sa scrambled egg. Sarap. Omelette. Lagi mo na ng mushroom, bell pepper, and tomato. Lagi mo na rin ng mozzarella cheese.
0: Wow. Papa Jepoy, shoutout po sa hero ko si Madam Cha. Madam Cha, sana punta nyo? Sino to? Pangalan to? Barag Garcia? Raylana, good morning. Magdamag na ka-Barangay LS. Maraming salamat. Oh, naka-live tayo sa Barangay LS Facebook page. Hello, Madam Cha. Welcome po sa Pot Pot and Friends. Saan ang biyahe ngayon? Saan papunta? Hello, Regina!
2: Magandang umaga sa iyo, Gina. Kamusta na si pare?
0: Hello, pa-shoutout kay Ray. A.K.A. Kurbada, biglang liko.
3: Aray ko!
0: Tapos na ako maglaba kahapon, baka umulan, sabi ni Ate Brenda. Very good. Ako eh.
2: Kaya sabi ko sa inyo, sipagan nyo ang paglaba dahil maulan-ulan na. No. Pansin
0: kulyat.
2: Ko nung, oh, pansin,
0: ano yan? Tandang Soreno, kulyat, tandang Soreno.
2: Kulyat.
0: Papotpot naman ako, Santa Rosa, Laguna, Garden Villas, Phase, ano to? Garden Villas 3, Phase 6. Magandang umaga sa inyo. Bango na daw, sabi ni J-Boy. Ay, bango na! Always nakikinig, Daniel. Daniel! Bubangon ka na, Daniel! Ah, tamad-tamad ah.
2: Oo nga. Tamad-tamad mo.
0: Oo.
2: Pangit mo ka banding.
0: Pangit mo ka banding.
2: Oo.
0: Daniel, bango na. Daniel!
2: Sama ng tingin ni Daniel ah. Galit ka ba Daniel?
0: Kakatulog lang pala.
2: Kakatulog lang tapos ano.
0: Pinapabangon.
2: Bagay ka sa ano ah. Bagay ka dun sa, may nag-post kasi. Papa Jepoy.
0: Ano sabi?
2: 50k per month.
0: Oh, pwede ah. Laki nun.
2: 50k per month.
0: Pwede yan.
2: Oo, ang ano dito.
0: Ano gagawin?
2: Kasi naghahanap kami ng laging galit.
0: Ala! Yan lang ang ano, yan lang ang qualities na hinahanap, laging galit.
2: Oo, laging galit.
0: 50,000.
2: 50,000 per month.
0: Laging galit, ikaw ba 'yung laging galit? Abay, ikaw na ang hinahanap. Si Quentamil.
2: Quentamil. Kaso kontrata nito mga 3 months lang.
0: Ba't 3 months lang?
2: Wala na yan, diretso ICU na.
3: Aray ko!
2: Loobos yata yung mga laging galit.
0: Laging galit? Baka ma-stroke ka niya, atakihin ka sa puso.
2: Laging galit.
3: Aray ko!
2: Kalmaan mo lang. Ito naman.
0: Enjoy lang. Today is Friday, weekend. Ito na yung hinihintay mo. Weekend na sweldo pa.
2: Sarap niyan. Magpaano ka na? Magpakulo ka na?
0: Yun.
2: Oo.
0: Tapos?
2: Palambot mo na.
0: Oo.
2: Bilhin na ng yelo.
0: Ayan na.
2: Lagay mo na sa freezer para ready na mamaya.
0: Mamaya bubuksan na lang.
2: Oo.
0: Ready na ka.
2: Message mo na sila. Mag-marinate ka na.
0: Yan.
2: Sarap.
0: Palambutin mo na yung liyempo. Good morning. Mga taga-Katbalogan, Zamar. Ask ko lang pangalan ng bangyo. Doming. Kamusta dyan? Jules Launyo. Magandang umaga. Kamusta panahon dyan sa inyo? Saan yan? Summer ba? Ilaksan ko na ang radyo para bumangon din si TJ at si Dwight. Pakikalampag. Hi, TJ! Dwight!
3: Aray ko!
0: Kenneth! Kenneth Ramos, lagi daw late.
2: Magandang umaga sa'yo. Kenneth Ramos, di naman late yan si ano, Ramos. Masyado lang maaga yung mga ano.
0: Maaga ka lang. Good morning, Anna. Alas 6:36. Magandang umaga. Ito po ang Pot Put and Fresh. Stronger!
2: Forever!

0: dum dum ona dum ho.
1: Dong ka na, oy! Dong ka na!
2: Grabe.
1: Lapok!
2: Lapok.
1: Ang lapok.
2: Lapok. Putik.
1: Dong ka na, oy! 6:47 oras. Sa mga babiyahe, ingat sa mga nasa sasakyan, ha? Double check yung sasakyan nyo, baka bumubulwak yan.
2: Oo, oh, hindi nyo tinecheck eh. May problema na yung makina.
1: Kita ko sa Facebook eh. The Revolution, bumulwak.
2: Patay tayo dyan. Tumalsik.
1: Kita nyo ba yun? Dami na sisend sa akin eh. Ano daw? Sabi ko, hindi ko alam. Hindi naman ako mekaniko eh. Pero nakita mo yun? Nakita mo yun? Yung sinasauli yung sasakyan.
2: Sinasauli. Sa second hand, binili. Buy and sell? Naku, patay tayo.
1: Sabi tinatanong, ano cover hit ba? Hindi. Ginamit nyo ba? Hindi. Pero nung chinek kasi, bumubulwak, sauli na lang daw. Sinirevolusyon. Ay, mali naman yung revolusyon mo eh. Bumubulwak eh. Gusto mo, dali natin Baguio, hinamon ba? Baguio daw. Ngayon, sinasauli, nagtatalo sila sa FB. Double check.
2: Ano
1: nyo.
2: Unit?
1: Ha?
2: Anong unit?
1: Adventure? Diesel?
2: Ah, okay. So,
1: ngayon, si Papa Carlo ganyan din nung binili yung ako. Alala ko yung...
2: Ano ba yun?
1: May binili si Papa Carlo. Sabi ko, ang ganda, ang kinis, yung Honda Civic. Yung Honda Civic.
2: Ay, oo. Yung pang F, yung pang F-boy.
1: Yung, may binili siya, Honda Civic, yung SIR. Ganda, ang kinis. Ganda, sabi, ganun pa siya. Lata, no? All the way. Ba't nga, ano, buksan mo nga yung radiator. Sabi ko, start mo nga. Pagka-start ni Papa Carlo ng ano, tinanggal yung takip ng radiator, bumubula.
2: Bumubulwa ko. Tapos, bulungan na kami. Tara. Palpa ka. Bebentahan mo pa ako ng ganyan, ha?
1: Bumubulwa. double check niyo yung mga sasakyan niyo, ha?
2: Nakalagay doon sa FB, no talsik daw.
1: No talsik, eh. Hype yung talsik, eh. Parang pressure cooker. Noriel, magandang umaga, Noriel. Always doon, nakikinig. Salamat. Good morning. INT Logistics, Manpower, Panorama Compound. Parulan, Aplaridel, lahat ng scan pack inventory at mga picker, solid barangay LS, pinapakinggan. Maraming salamat. Let's go! Ayan na si WMB, oh. Naglalakad na.
2: Ready na.
1: Game 6 ngayon, eh. Let's go! Let's go, Spurs! Okay, si Bano!
3: Aray ko!
2: Ayaw ko na lang mag-tell. Hindi mo ba alam? Kakampi namin yung referee.
3: Aray ko!

0: 97.1. Stronger
1: forever. Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Bagcore.ph.
2: Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo.
3: Ako si Albert, 64 years old. Bilang isang senior citizen, mahirap na para sa akin ang pagbasa ng maliliit na letra. Tila hindi na malinaw ang aking paningin, lalo na sa gabi. Inirekomenda ng aking kapitbahay ang iBerry. Sa simula, nag-aalinlangan ako. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nakita ko ang epekto. Mas malinaw na ang aking paningin at mas madali na akong makabasa kahit sa madilim na ilaw. Talagang mabuti ang iBerry para sa paningin.
4: Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulinang sakit.
6: Paolo Avelino po, hirap kang pumasok dahil masakit ang katawan mo?
7: Use Salon Pass. With direct ingredient penetration, fast acting within 30 minutes. Long lasting relief up to 8 hours for shoulder, neck, and back pain.
8: Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is a generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. With direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain. Birch Tree.

0: Alice 97.1.
1: Stronger forever.
2: Nag-circulate naman pala na maayos.
0: Ah, sabi, nagtatalo pa rin sila eh.
2: Oo. Oh. Nag-circulate to, yun o.
3: Oh. Hindi naman po siya kay Bula is overheat na agad at may tama na agad cylinder eh. Boss, pag binag... Oh, sa 2000 pa to. Pag binalinis na at mga kalakalawang niya, nakawala yan pag binalinis. Pero boss, yung ganyan, napaganda na...
0: Nakita ko yung ano eh. Nakita ko yung tubig sa radiator. Nakita ko parang ano eh. Chocolate.
1: Ah, baka na ano lang.
0: Ba't ganun yun?
1: Baka doon na nagkamali, doon nagtimpla.
0: Uli, ano eh, kulay 3-in-1?
1: 3-in-1?
0: Apat na minuto makalipas sa alas 7, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa Potpot and Friends. Ako si Papa Jepoy.
1: Ako naman si Papa Carlo.
0: Naka-live tayo ngayon sa Barangay Elas Facebook page. Napapanood kami. Napapakinggan sa buong mundo. gmanetwork.com/radio. Naku, labasan ng mga expert ngayon sa ano? Facebook?
1: Ano yan?
0: Eh, mga expert, mga...
1: Siraniko?
0: Mga siraniko. Ano ba talaga ang ano?
1: Sino ba tama doon? At sino ang may tama?
0: Papa, Paps, malapit na kami umalis. Gusto ko sana i-surprise. O ba? Ang nag-iisa daw niyang asawa, walang iba, kundi sa lahat ng asawa niya, ang kanyang pinakapaborito. Walang iba, kundi si Melanie Tenko Castor. Advance happy birthday tomorrow. May 30 kaso ala kayo. Oba, happy happy birthday sa lahat ng asawa ni Christian Castor.
1: Ikaw ang kanyang pinakapaborito.
4: Aray ko.
0: Happy happy happy birthday sa iyo, Melanie. Melanie Tenko Castor.
5: Happy happy happy birthday sa'yo ang pagkain.
0: Happy happy birthday sa lahat ng asawa ni Christian Castor. Ikaw ang pinakapaborito, Melanie.
1: Kaya napakaswerte mo sa part na yan.
0: At hindi niya kayang mabuhay kag
1: nandiyan ka.

0: Sino pa na birthday ngayon po ay May 29. Sa'yo ang tugtugan. Special na araw sa ilan sa mga kapuso natin. Magandang umaga. Happy birthday. Sabihan nyo sila makinig na at ang mabati na ng happy, happy birthday. Papa Jeffoy, shoutout asawa ko, si May New, ng Tanawan, Batangas, si Jer Molina. Sa lahat ng asawa ni Jer Molina, si Maine ang pinaka...
1: Paborito niya.
2: Aray ko!
0: Okay, 7:07 na oras. Balik tayo dun sa topic natin. Oh, message lang kami ha, Papa Jeffoy. Ah, ito pa, happy birthday. Pinaagwapo namin driver. Alde Gundo Bautista. Galing kay Paul. Paps, magandang umaga. May tanong ako. Kung may diesel kang SUV, ipapalit mo ba sa hybrid? Ah, magandang tanong yan.
1: Ipapalit ko. Maganda yung hybrid ngayon eh. Maganda yung hybrid ngayon.
0: Sa mga nagmamaneho ngayon. Oh, kanina pa natin topic sa sasakyan, ha? Sabi ko kasi ang daming mga... Sa Facebook, ang daming yung mga mekaniko. Mga expert. Kahapon lang, attorney ka.
2: Aray ko.
1: Tawakan mo nga yung ano natin.
0: Nakita ko to sa Facebook kahapon. Kahapon, attorney, nag-i-explain pa sa ICC.
2: Aray ko.
0: Ngayon naman, mekaniko... Ang galing mo rin, ano? Kahapon lang eh. Nag-explain siya anong karapatan ng mga sa ICC, yung warrant. Alam niya, ang dami niya ina-explain.
1: Ganun.
0: Ngayon naman...
1: Ganito, ibangga natin dito sa... Tawagan mo nga yung admin natin kung sino yung pwede ta... Sino yung expert dito sa GMA. Tawagan mo nga yung... tawagan mo nga yung ano... Admin. Tapos hingin mo yung number para ma-refer tayo.
0: Ngayon, expert ka naman sa mekaniko. Ay, magandang umaga nga pala kay Ma'am Cherry Gatchalian.
1: Magandang umaga, Ma'am Cherry Gatchalian.
0: Papunta to sa San Sebastian. Ma'am Cherry, good morning. Ang program chair ng General Education. Yan yung tumutulong sa akin dyan si Ma'am Cherry. Siya yung nagtuturo. Isa sa mga nagtuturo sa akin. Good morning, Ma'am. Walang nasagot, ha?
1: Mukhang busy yung admin, ha? Anyway.
0: Busy kami ngayon sa San Sebastian kasi...
1: Ano meron? Anong ganap?
0: Short courses. Enrollment ngayon ng short courses. Mga summer na classes. Tumatanggap kami. Tapos, tumatanggap na rin kami para sa next school year ng mga admission. Ng mga mag-i-inquire. Mga gusto lumipat. Kasi sabi sa akin ni Father... Pag lumipat ka, may scholarship ka. Kunwari, transferi ka from isbang school. May magandang program na naging tayo sa MSC. May discount.
1: May discount. Malaki.
0: Oo. Sa San Sebastian yun. Tapos ngayon, yung college doon, bukod sa may educational unit, yung pwede ka na maging teacher, pwede kang educational units, three years lang, tapos ka na. 3 years and 2 short courses. Tapos ka na sa pag-aaral.
1: Diba? Na.
0: Diba naiinis
1: kasi
0: kayo?
1: Kasi tayo, ano, 4-year course yung ano natin.
0: Hindi binawasan, ha? Hindi binawasan.
1: Mm-hmm.
0: Pinagkasya namin yung units.
1: Parang pumapatak din siya 4 years.
0: Oo.
1: Siniksik lang.
0: Oo, siniksik lang. Oh. So, minus 1 year.
1: Mm-hmm.
0: Oo, diba?
1: Saka ano yan, ha? Malaking advantage yan sa mga parents na yung mga nagbabayad, nagpapaaral.
0: Pamasahe araw-araw.
1: Pamasahe,
0: baon araw-araw,
1: yes.
0: Di ba? So, yun yung isa sa mga advantage maganda. Di ba?
1: Kasi burden yan sa mga parents eh. Yung araw-araw. Iba nga gusto na nga lang kuhanin ng 6 months eh. Di ba? Yung, ano ba yan? Yung 6 months mga TESDA, no?
0: Oo. Short courses yun.
1: Short courses yun.
0: So, yun yung maganda sa San Sebastian. Panginihintay nyo. Lipat na.
1: Lipat na. Mag-enroll na.
0: So anyway, diesel o hybrid? Again, we are not expert. We are not your doctor.
1: Do what works for you.
0: Tama ka.
1: Mali kami.
2: Aray ko.
1: In short, never mind.
0: Ayos lang, basta kasama. Ano ba yung hybrid? Teka lang. Kasi nagpunta kami sa Nissan. Last time naging tayo nag-endorse, 'di ba, ng Nissan. Hybrid 'yun, 'di ba?
1: Eh, yung hybrid, masarap 'yan pag meron siyang Lady's Choice or peanut butter.
0: Hybrid. Ano yung hybrid? Yan yung
1: semi electric?
0: Electric siya.
1: Oo.
0: Tapos may generator. Tama? Ganyan yung Nissan eh, yung pinopromote natin last time. Nung naging
1: Nissan Kicks.
0: Di ba? Yung Nissan Kicks na electric car siya na may generator.
1: Na may gas din.
0: Lalagyan mo siya ng gas kasi
1: yun yung unang mag-i-start, yung mapapandar.
0: Yun yung gasolina ng generator. Hindi yung gasolina ng kotse. So may generator sa loob ng kotse. Yung ba yung hybrid, tama ba? Diba yung kotse mo, may generator yan. Yung generator magpapatakbo sa kotse mo. Para tumakbo yung kotse mo, gagamitin yung generator. Para gumana yung generator, lalagyan mo ng gasolina. So yun ba yung hybrid, tama ba? So habang umaandar yung kotse, nagkakarga siya. So yung cycle, nagkakarga siya habang umaandar yung kotse. Nag-charge. Yes.
1: Tama ka dyan, partner.
0: Tama ba?
1: Oo.
0: Imbento ko lang yun.
2: Aray ko.
0: Ang galing ko, no? Papa Jeffoy, sobrang galing mo. Mag-enroll na ako sa'yo. Ah, sa akin ka, sa ano ako? Communications. Yeah, kung gusto mo maging storyteller, gusto mo maging broadcaster.
1: Journalist. Yes.
0: Dahil ngayon ay digital na, so lahat tayo, we have a story to tell. Pwede tayong mag-share ng story, pwede natin gamitin yung influence natin sa tama, sa ikababuti. Yun yung trabaho ko doon.
1: At kaya naman talaga lalong gumagaling itong partner ko dahil dumikit siya sa akin.
2: Aray ko!
1: Ang dami niya natutunan sa akin. Lalo na dun sa mga alamat ko na isinishare niya dun sa mga estudyante niya. Nai-apply niya dun sa San Sebastian.
0: Kaya maniwala dyan.
2: Aray ko!
1: Kaya maniwala dyan.
0: Papa Jeff, stupid talaga sa hybrid. May kaibigan ako 3 months bago siya nagpa-full tank. Oh? Ganun ka tipid? 3 months bago magpa-full tank?
1: Matipid yun. Kasi hindi man masyado nagagamit yun eh. Nagagamit lang siya pag nag-start.
0: Yun lang yun.
1: Yun lang.
0: Then pag umandar na, kumakarga na siya.
1: Yun yung parang electric na, no?
0: Galing. Sabi ni hybrid, tasty bread yan, Pops, with oven toaster. Sabi, pakitanong kay Papa Carlo kung may alamat ba ng Rayuma.
1: Meron yan.
0: Lalo ngayon Friday. Diba nga, kaya nga, ang alamat niyan, diba, nakwento na namin. Kaya, tuwing Friday lang niluluto yung munggo.
1: Dahil kinabukasan ng Sabado, wala namang pasok. Kaya okay lang na magka-Rayuma ka. Ng Sabado.
0: At may isang araw, may isang asawa na gala. Tuwing Sabado at Linggo, nagra-rides, nagmumotor. Kaya naisipan ng asawang babae na lutuan ko to ng munggo. Para pagdating ng Sabado, mamaga yung Rayuma.
1: Ah, ini-style na ng asawa.
0: Hindi na siya makapag-rides. Kasi may ibang babaeng inaangkas yung asawa niya. Hindi naman siya mahilig umangkas.
1: Siya yung ano, no, kumbaga, siya yung iniiwan.
0: Nalaman niya na yung asawa niya
1: nag-aangkas ng iba.
0: Nilutuan niya ng nilutuan ng munggo tuwing Biyernes. Pagdating ng Biyernes ng gabi,
1: hindi na makaride. May ika-ika na.
0: Namamaga na yung paa.
1: So, pag Sabado, cancel. Alam niyo na, mga misis, ha?
0: At simula noon, tuwing Biyernes na,
1: niluluto ang munggo.
2: Aray ko!
1: What an amazing story.
0: Ako po si Papa Jeffoy.
1: Ako naman si Papa Carlo.
0: po ang number one every morning. Sa Metro and Mega Manila,
1: Pot Pot and Friends.
0: Sa Barangay LS 97.1,
1: Stronger Forever.

0: Kwentuhang was brought to you by
1: Yakult, Panalo Ka Tiyan, Cebu Pacific Air, Fly to What Moves You,
2: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Barangay LS
2: 97.1.
3: Stronger forever.
4: Oras sa buong barangay, 7:24.
2: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

0: Ba'y may mga bagay na hindi mo basta-basta na lang pinapalitan? Lalo na kung okay naman na. Ganun din sa gamot ha, na matagal mo nang iniinom. Pagiyang ka na at trusted mo na, mas mahirap basta-basta magpalit.
1: Sa bagay.
0: Tama. Alam mo, kapag bumibili ako ng gamot, hindi na ako nagpapadala sa sobrang mura o bagong brand na hindi ko kilala. Pilit ko pa rin hinahanap ang right med. Dahil eto na ang pinagkakatiwalaan ko at matagal ko nang iniinom. Nere-reseta rin ito ng doktor ko. Quality naman kasi kapantay nagmamahaling brands. Pero abot kaya kahit araw-araw inumin. Kaya pagdating sa gamot, hindi na ako nagkikipagsapalaran. Doon ako sa pinagkakatiwalaan ko. Buster Right Med. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Miss, yung Right Med nito?
3: Meron kaming iba.
2: Miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta Right Med.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Right Med. Dekalidad at abot kayang gamot. Ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Barangay LS 97.1
8: Number 1
9: Stronger.
10: Matibay.
9: Forever.
10: Habang
7: Number 1.
11: Ano? G. Teka lang, may inahalap ako eh.
12: G bills daw, papi.
11: Ha?
12: Yun na yung version.
11: G.
13: Bills.
11: GBills.
14: Lahat ng bills due today.
15: Chill lang. Magbayad sa GCash GBills. Your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
16: GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: GCash GBills. Barangay LS 97.1
10: Number 1
9: Stronger.
1: Gentlemen, please welcome your host, the one and only, the dynamic duo. It's a bird, it's a plane, it's showtime! Buong karangalang inihandog ng Radio GMA in cooperation with Pagcor. Please welcome Papa Jeboy and Papa Carlo.
17: Thank you, thank you.
1: Game na show na game show, ba't kung ano-ano mga tinatanong nyo sa akin? Sabi ni Samuel, Papa Jeff, isan po ang sakayan pala Union from Pasay?
0: Ba't mo kami tinatanong?
1: Sure ako baka dun sa PITX. Dun sa may Okada? PITX. Search mo yung PITX, baka may biyahe dun La Union. If wala, kung Pasay ka, MRT baba ako Cubao. Sure ako may La Union sa Cubao.
0: Ay, ito na, nag-start na pala itong sinasabi mong palarong pambansa 2026.
1: Ayan na.
0: Region 11 versus CAR. Ano to, Caraga?

0: kumuha ka ng box ng ref. Yung frigidaire.
1: Magpaano ka doon? Magpabalot ka doon?
0: Balot ka sa sarili mo. Tapos, alam mo yung ginagawa sa manok? Bubutasan mo lang ng bilog-bilog.
1: Para makahinga ka.
2: Aray ko.
1: Maglagay ka na ng tubig doon. Taka ano?
0: Patuka.
1: Tubig, taka yung mga mais.
0: Tapos butasan mo yung kahon, padala mo yung sarili mo LBC.
2: Aray ko.
0: Makarating ka niyan.
1: Mas mura yun ah.
0: Center of the universe yung Cuba. Oh, di ba? Wala kasi akong tiwala sa mga tao rito. Eh, kung wala kang tiwala dyan, sa amin may tiwala ka. Kilala mo naman ang papa mo. Salamat.
1: Salamat sa tiwala. Kahit hindi naman kami katiwa-tiwala.
0: Mumbong. Welcome back sa Pot-Pot and Friends. Ako si Papa Jepoy.
1: And Papa Carlo.
0: At kung nga kakatunin mo lang, first time mo makinig. Pinag-usapan namin kanina yung mga sasakyan hybrid. Matipid daw niya. Dalawang full tank, tatlong buwan. Nagpa-full tank, after 3 months, full tank. Kaso itong isa, 6 na buwan.
1: Uy, totoo to ah.
0: Full tank pa rin.
1: Ah, chinek ko nga eh. So, hey, lagi kong pinapacheck yan.
0: Ano ngayon, May? So malamang, kailangan nagpa-full tank, December?
1: December.
0: Oh, December siya nagpa-full tank. Hanggang ngayon,
1: full tank pa rin. Chinek ko po, ano pa rin?
0: Gasolina ha, gasolina to, hindi to hybrid.
1: Promise. Mamatay man ninyo ang kapitbahay namin, full tank pa rin hanggang ngayon.
0: B6 ang makina.
1: B6 pa makina.
0: Tipid nun ha?
1: Sobra.
0: Tipid ha? Full tank pa rin. Paano nangyari yun?
1: Ha?
0: Paano nangyari yun?
1: Nandun lang naman siya sa for 6 months.
0: Saan?
1: Sa garahe.
0: Bakit?
1: Hindi mo siya makatakbo dahil flat yung mga gulong.
3: Anak ka ng poom. Anak ka ng poom.
0: Kaya naman pala eh.
3: Anak ka ng poom. Nang may kawayan.
0: Hindi talaga yun naandar. Walang gulong eh. Asan yung kotse mo? Sisilabang ko.

0: believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
4: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Bagcore.ph.
5: Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo.
6: Sa mga mommy na may young kids, naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain, active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam niyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C, habang up to 42% naman ay kulang sa zinc. Mas may chance